0: to ya best Tshivenḓa artist nda dovha nda thuba futhi tshiphuga nga onoyo ṅwaha tsha nṱha nga maanḓa tsha ndemesa nga maanḓa sa kha he khethekanyo yanga ya vhurendi tshine tsha vha best poetry kha Phalaphala FM Tshivenḓa Music Awards nga onoyo ṅwaha. Zwino ndi nga amba ndi sa tatu urini kha heḽi noni sia ḽa muzika kana kha ndowetshumo ya muzika wa vhurendi na wa sialala ḽashu ḽa Tshivenḓa na mvelo zwi khou tshimbila zwavhuḓi nga maanḓesa. Ndi sa hangwi futhi na urini nga onoyo ṅwaha muthihi ndo dovha nda tiwa sa u vha murindi kana a praise singer wa khosi vo tshedza ravhura tshinekisa makonde hangeni hayani hune nda bva hone. Zwino ndi sa timatimi na u zwi tata, ndi nga amba uri ni kha ndowetshumo ya muzika zwi khou ntshimbilela zwavhuḓi nga maanḓa. Ndi kha ḓivha na miloro yavhuḓi na u ḓo swikelela vhune nda khou pfa urini a thi tu swika, ndi kha ḓi u ṱoḓa. Ndi na muzika, ndi na luimbo lwo bvaho nalwo lwo tou fombe tshoṱhe tshoṱhe kha u tikedza zwa mvelo yashu sa Vhavenḓa. Lupfhi ipfhi ḽa makhurukuku lwo bva nga ḽa vhuṱanu ḽenene ḽo fhiraho lufuno na vhathetshelesi afho nnḓa kha muzika ndi nga u pfufhifhadza zwi khou ntshimbilela nga maanḓa.
1: Kha vha vhudza uri vha dzi wana gai dzi nyimbo dzavho khathihi vho ari vha na tshirendo tshine vho tshi dzudzanyela ḓuvha na musi vha nga ḓiritela tshone?
0: Muzika wanga vha nga u wana kha zwileludzi zwoṱhe zwa vhudavhidzano hoṱhe hune ha rengisiwa muzika online. A ri tsha tou ita hevila zwa dzi CD ni a zwiḓivha zwori ni thekinoḽodzhi heinoni i khou dzhia ndangulo funo zwi thoma shandukesa nga maanḓesa. Fhedzi kha vhathetshelesi vhaḽa vhaaluwa vhane a vha koni u ita hezwinoni zwa dzi nthu dzi social media na zwoṱhe zwine vha nga kona u wana muzika yashu, ri a kona u vha lugisela muzika ra vha ḓisela nga dzi CD na dzi USB nga u to raro. Afrika haya hanga, Afrika jango langa, jango ḽa dzithavha midzi na milambo, ḽo adza mizi na midzi yaḽo ya vhutshilo, ḽa navha milenzhe yaḽo kha musuku na daimale, ḽa siamela devhula ḽa navha ḽi tshiya Tshipembe. Ahe Afrika jango langa wo tshotelwa, gole itshuno ri tanga mma, vhatsinda vha pfuloni mavuni au ro komolela, vha kana zwoṱhe kha iwe zwa vhuya zwi tshi bashango ḓavha sa zwavho. Ahe Afrika phaphama, vuwa Afrika. Ei, vhana vhashu vha singo hangwa mbele yashu, vhana vha musadzi vha tshimulanga tshavho, vhatsinda vha dzhia ifa ḽa khotsi yavho. Ri pala migodi sa thadalu, lupfumo lwa dzhango ḽashu vha nnani, ri tshi ṱhaṅwe ri sielela zwaho manyelo, vhumbulu vhune ha khou vhoswa fhano Afrika Tshipembe. Patuwani ma Afrika, Afrika vuwa.
1: No, ndi khou livhuwa nga maanḓa Papa Thile, vho ri bvisela nga maanḓa khagala. I tou vha pfala uri ndi thabelo ya Afrika heyi.
0: Ee, a huna na zwiṅwe, ndi khou livhuwesa nga maanḓa sa lufuno ndi zwivhanga na vhathetshelesi vhoṱhe vha Church FM.
1: Khezwo zwi amba uri ndi ḓo tea uri ndi vhafhe luimbo havha vhathu, luimbo holu ndi Afrika vuwa. Ndi ḓo vha ndi khou ṱoḓana na olunwe lune vho lu amba hafha nalo, ndi ḓo tea uri luwane.
0: Ndi khou livhuwesa nga maanḓesa, kha uvhe mulalo, kha ḽiwe ḓuvha ḽavhuḓi ḽa maAfrika hanefho kha ino funa didi wanga Choice FM na vhathetshelesi vhayo vhoṱhe.
1: Khezwo ndi Choice FM Drive, Choice FM 101.1 Voice Music. Nando dzulapha na Papa Thile, ri lavhelesa ḓuvha ḽa ṋamusi ḽa Afrika Day ḽine vha khou tou ambedzela ḽa uri ḽi songo tou vha vho ḓuvha ḽa ṋamusi fhedzi, kha ri zwi ite kha vhutshilo hashu ha ḓuvha na ḓuvha. Zwino Papa Thile, khe vha ndi khou vha onesa nga luimbo lu no vhidzwa pfhi Afrika vuwa, ḽo thabama.

ngisinatatazeli othusibisi ngatatazeli ngisafuna ke ukushayijika othusibisi ngisafuna ke ukushayijika bese ke ngizongena la bese ke ngisondela la uye lapha ke usibisi usondela nayo indondo yebetway premiership ezophakanyiswa yiphi